so. Sempelo kuthi ngiyakuthanda, ngisha namalanga mawungidinga. Mawushayushiwe uyangishiya, ebantwini besu uyangiphika. Ngithi ngithandana nawe bathi uyangiphila, akusiyona indlela yokuphila. Let's

size. Ndi nga kohla nobu panzuli. Koloso zobona ma crew. Ayikota ngitsandela ujabula. So, yabona ngizomosha kakhulu.